ni pa ni na yi me to chine no ni pa ni na yi me to chine no papa ma so me ni mo nya me radio.

na me be abia bia se ko na so me woni asam na wati ase obidin sase ne boka sa same ne na me ne me yo ase se me yo ase se ye dia kasia ne de mo ho na so wo wo ba obidin me kasa wo wo sai ko na me ame kasa do me ya so ne kasa do na so ba wo wo ne de wan ko ah I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.